pöyla gösas ya tene khong pöydü göçül tene pöynelo tene yong rangri lo den mi jin yebo tene lurki chi chi chukure indu sia tene rangri to den chu ki chu ju me ka se tene khong rangri to lepjo yi chu rangri to charo ji se kure indu sia tingle tene chu khongan do khong nor jilo tene chula khunu wi rang rang sin yul do chora sia tene yi chu tene rangri to lem ma kyu te indu sia tene oyuk se tene rangri rewa ki shung oyuk se yo ka sia tene yang amo chomo pu jal pu song na tene pu king gam na lam ni yewa se sin lam lam chi chi ta pu lo kor kor na yewa se chi chi ngab lo chune ndu do na yewa se ngal le na oten gam na chumi ka yewa se tene dukchen rangri rewa khong chukun se na tene thopo se in che tene khong sam lo juben ra odi ki je wa tan ta sang pin na jana yewa se tene rangri yul na tene khong ba dukchen rangri rewa ki tene chorden chi chi ka yewa se tene oten khong ba bi tene shabje ki je yewa se tene yamje yin tene bo yang rangri dukchen rewa ki yang shu nyen bo so je tangi yu na tene youtube la tene rangri ki muslim school 2 ge tene e dukchen rangri rewa ki ko la tan mu zhe chu pu ru tene rangri rewa ki min du yang tangi yu no su tong je tana diu se shu na yin tene ik ge gabla ani chering pa zum ki lu nyen bo shi na yin